0: ng ating programa. Kasi habang nasa tiyang ko siya, nagraradyo na ako. O before pa siya lumabas sa akin, nandiyan na siya sa, andito na. Okay. Sorry. May caller pa tayo na hindi ko kilala kung sino kasi sabi niya unknown daw eh. Anyway, eto muna ang isa munang balita galing kay Attorney Harry Roque. Alam niyo po ba ang nangyayari sa Pilipinas nating mahal ngayong mga panahon na ito? I-update po natin kayo kasi po ay kailangan ma-update ang ating mga kababayan kung tungkol sa mga pangyayari na gaganap. Kasi po itong ating bayan ay naharap sa napakalaking iskandalo, ika nga. Iskandalo na tungkol sa droga na papunta daw po ng Maynila, nahuli sa Laos, 'di ba? Tapos ngayon ang nakakalungkot na balita po. Ay, pakinggan na lang natin si Attorney Harry Roque. Pakinggan mo na lang siya para siya na lang magsalita. Sige na, take it away. Sakit sa lalamunan eh. Nandito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. At maraming salamat po kay Attorney Harry Roque sa kanyang opinion regarding anong masasabi niya tungkol sa nangyayaring kaganapan ngayon tungkol dito sa 16 na tonelada o 1.6 na tonelada ng shab-shab ay nasa bat. Okay, sa Laos. Okay, pakinggan natin siya. Take it away po. Maraming salamat po.
1: Ang ating mahal na si Attorney Harry Roque, 1.6 tons na shab-shab. Sino ang salarin? Totoo ba, Charisse? Pakinggan natin ang ating mahal na si Attorney Harry Roque. Pakinggan natin ang kanyang opinion regarding this nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Ang gandang gabi po.
2: Mahigit isa't kalahating toneladang shabu nasa bat na magkahiwalay sa Laos, 500 kilos, at sa Thailand, mahigit 1.1 tons. 1.6 tons ng shabu. Sino ang salarin sa likod ng itong mga shabu na laan para sa Pilipinas? Yan ngayon po ang tanong. Habang wala pang kasagutan, kahihiyan ang inaabot ng Pilipinas sa buong ASEAN. Mantakin ninyo, 500 kilos, 1.1 tons kilos, ginagamit private plane at mga barko papunta ng Pilipinas. Tayo na po ngayon ang sentro ng narco-trafficking sa buong Asia. Ang Pilipinas ngayon, isang iniiwasan ni Tatay Digong nung siya'y presidente, ay isang narco-state. Ang tanong, sino ang mga salarin? Sang-ayon sa balita ng Laos Police, may isa daw Pilipino na walang bagahe na sumakay dito sa private plane galing sa Subang, Malaysia, papuntang Luang Prabang, Laos, na walang kahit anong hand-carried or check-in luggage. Ang sabi daw nung mama, siya daw ay kukuha, magpipick up ng vape sa Laos papunta ng Pilipinas. Nagkataon naman na nung pagdating ng Luang Prabang, Laos, eh 23 pala yung mga bagahe nang nabuksan ng mga otoridad ang laman ay shabu. Hindi raw ito tinanggap ng eroplano dahil ito ay napakadami at napakabigat. Alam naman natin na kaunti lang ang timbang na pwedeng i-load sa isang private jet, pero dahilan pa rin para maaresto yung piloto, yung co-pilot at mga staff ng eroplano, kasama rin Pilipino na hanggang ngayon ay hindi pinapangalanan. Sino ba ang salarin na nasa likod dito sa shipment galing Malaysia at Laos papuntang Maynila? Ilang araw lang nakalipas, meron na namang nasa bat ang Thai authorities na papunta rin ng Pilipinas na 1.1 tons na shabu. Hanggang ngayon, wala pang balita o detalye na nai-release ang otoridad galing sa Thailand. Ang tanging impormasyon natin alam ay doon sa 500 kilos na dapat ilinload sa eroplano sa Laos. Isang Pilipino na walang bagahe ang nagsumakay sa eroplano, ang umupa ng eroplano para kumuha daw ng vape. Itong si dating Commerce Commissioner Juan Ganzon ay nagtatanong, Sandro Marcos, may kinalaban ka ba rito? Kasi sang-ayon kay Commissioner Ganzon na isang abogada at siguro naman ay mag-iingat sa kanyang mga deklarasyon, tinatanong niya si Sandro Marcos kung meron siyang kinalaman sa isang kumpanya na nagmumonopolya ng pangangalakal ng vape sa Pilipinas. Yung vape po ha, akala ko nga, vape yan eh. Vape pala, V-A-P-E, ay sinisingho na isang alternatibo sa sigarilyo. Pero sabi ng mga dalubhasa, eh pareho pa rin po yan nakakasira sa kalusugan. Meron daw kasi nagmamonopolize ng kalakala ng vape sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na X-Vape Tech Inc. At sinasabi nga ay, ang tanong ni Guanzon, anong kinalaman ni Sandro Marcos dito sa X-Vape Tech Inc.? Kasi napakagaling niya na magkaroon ng monopolya sa pangangalakal ng vape sa buong Pilipinas. Walang ibang pwede makapasok kung hindi ang X-Vape Tech Inc. Di naman sinasabi ni Commissioner Guanzon na ang may-ari ng X-Vape Tech Inc. ay si Sandro Marcos, nagtatanong lang ang commissioner, may kinalaman ka dyan? Kasi nga, pag nagkaroon ng monopolya, alam naman natin ang ginawa ng Marcos Senior, no? Yung kanyang mga cronies nagkaroon ng monopolya sa iba't ibang mga kalakal. Monopolya sa asukal, monopolya sa tobacco, monopolya sa bigas. Abay, sa panahon ng Marcos Jr., meron ding monopolya ng vape. At ang tanong, may kinalaman ba rito ang first son, ang majority floor leader ng Kongreso ng Pilipinas, Sandro Marcos? Tinanong ni Commissioner Guan Zone kung may kinalaman dyan si Sandro Marcos, hanggang ngayon wala pang kasagutan. Pero ang sa akin, matagal nang nabalita itong mga nasibat na shabu na magkasunod na araw na nasibat sa Laos at sa Thailand. Pero napansin nyo ba, ang Philippine media, ang mainstream media, para bagang sumusunod sa kumpas ni Antecler, walang kahit anong binalita tungkol dito. Umabot ng isang buong linggo bago umabot yan sa pahayagang mga mainstream, kung hindi pa dahil sa social media, hindi marirepost ang mga report ng mga mainstream media sa Laos at sa Bangkok. Katakataka. Tinanong ni Commissioner Guanzon, ano kinalaman ni Sandro Marcos doon sa kumpanya na may monopolya ng vape? Dahil siguro nga, ang sabi ng Pilipino na ang kanyang ikakargang mga bagahe ay vape. Pagkatapos, sa akin, mas nakakataka kung bakit napakalaking balita ito. 1.6 tons of shabu papunta sa Pilipinas, hindi man lang kinover ng media, ng mainstream media, ng isang buong linggo. Kung hindi sa dahil sa social media, hindi pa natin malalaman itong balitang. Nag-iisip ngayon ang aking pilyong pag-iisip. Baka talagang pilit na itinatago kung sino ang nasa likod nitong mga 1.6 tons na shabu na nasangkap sa Laos at sa Thailand. Bakit nagkaroon ng news blackout sa mainstream media? Meron ba kayong pinoprotektahan? At ito bang pagprotektang ito may kinalaman sa katanungan ni Commissioner Guanzon kung anong kinalaman ni Sandro Marcos? Hindi po libelous ang mga tanong ni Commissioner Guanzon at hindi rin libelous ang aking pagtatanong. Taba na magtanong kahit sino, kasama na si Commissioner Guanzon, kumikinalaman ang miyembro ng First Family na majority floor leader din sa monopolya ng vape, kasi alam natin nakakasama yan sa kalusugan. Pero nagkaroon ng monopolya at pinayagan. Naalala ko noong aking mga panahon at panahon ni Tatay Digok, talagang gumagawa na ng hakbang para ipagbawal nga itong pagpasok ng vape. Di ko maintindihan kung bakit nakapasok at ngayon monopolya pa. So alam naman natin sa kasaysayan ng Pilipinas na tanging malalakas na mga personalidad lamang ang nagkakaroon ng monopolya sa kahit anong kalakal, lalong-lalo na kung ang kinakalakal ay bisyo gaya ng vape. So ngayon, dapat sagutin unang-una, anong kasagutan ni Sandro Marcos sa tanong ni Commissioner Guanzon? Meron ba siyang kinalaman sa X-Vape Tech Inc.? Pangalawa, ang tanong ko kay Ante Claire at kay Lido Cayetano na bago ngayong PCO Secretary, bakit hindi pinatulan ng mainstream media sa Pilipinas? Bakit walang kahit anong statement na nag galing sa presidente nang nasiwalat na ganitong kalaking shabu ang nasabat ng mga otoridad sa magkaibang pagkakataon sa Laos at Thailand? Talaga bang tinatanggap na ng PCO at ng presidente ng Pilipinas na natural na balita na 1.6 tons of shabu ay papunta na sa Pilipinas? Yan ba'y dahil ang ating presidente mismo, sang-ayon sa sarili niyang kapatid, ay adik, kaya hindi na balita kung magpapasok na 1.6 tons na shabu sa Pilipinas? Ganyan na ba talaga yon ang estado ng war on drugs sa Pilipinas na welcome na ang 1.6 tons of shabu na parabagang hindi na siya newsworthy? Pakisagot po ito, dahil ang nakasalalay po rito ay ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pinagbabawal na droga. Dahil ba sang-ayon sa ate na ating presidente, user ang presidente, eh hindi na rin natin ngayon hahabulin ang mga nangangalakal sa pinagbabawal na droga? Nagkaroon na ba ngayon ng de facto legalization sa lahat ng pinagbabawal na droga dahil sa sinasabi ni Senator Amy Marcos ng sarili niyang kapatid, ang presidente ng Pilipinas ay isang bangag? Yan na ba talaga ngayon ang estado ng ating law enforcement agencies pagdating sa pinagbabawal na droga. 1.6 tons na shabu para bagang wala lang pang araw-araw yan na nangyayari sa Pilipinas. Ano na pong nangyari sa ating bayan? Si Tatay Digo, linilitis sa dahig dahil ginawa niya ang sa tingin niyang dapat gawin, labanan, lumaban sa gera laban sa pinagbabawal na droga dahil kung hindi, ang Pilipinas na ang susunod na maging narco state gaya ng ilang mga estado sa Latin America. Pero ngayon po, sa pagpapasok o pangkang pumasok na 1.6 tons of shabu sa Pilipinas na wala man lang kahit anong narinig galing sa bibig ng presidente, ibig sabihin ba yan na yung iniwasan ni Tatay Digong ay nangyayari na ngayon na ang Pilipinas talaga ay isang narco state na. Nakakalungkot naman po kasi sa totoo lang, meron talaga mga buhay na nabuwis dahil sa gera laban sa droga. Ang sinasabi lang ni Tatay Digong, talagang sa gera may collateral damage. Pero walang makapagsasabi na sa panahon ni Tatay Digong, hindi tayo lumaban sa puwersa ng mga nangangalagal ng droga para maiwasan ang bansag ng Pilipinas ay isang narco state na ngayon. Nakakalungkot na ilumaban sa mga pinagbabawal na droga, nakakulong, akusado ng crimes against humanity, bagamat ang kanyang pakay ay depensahan at protektahan ng sambayan ng Pilipino laban sa mga pinagbabawal na droga. At ngayon, lantaran ang pagpasok ng pinagbabawal na droga para bagang pang-araw-araw lang na nangyayari sa ating lipunan na hindi pa man nasiwalat sa ating mainstream media. Ano na ang imahe ngayon ng Pilipinas sa Asia? Kinikilala tayo ngayon na dahil ang presidente ay bangag, na lahat ng Pilipino siguro akala nila ba magagbangag na rin. Hindi po. Presidente at ang kanyang mga kaibigan, mga bangag-bangag, sila lang po yun. Kaming mga matitinong Pilipino, kami po ay Kristiyano. Tinatrato po namin ang aming mga katawan bilang templo ng Panginoon at hindi po kami nagkakaroon ng bisyo na makakasira sa templo ng Panginoon. Pero napakahirap naman maiparating ang mensaheng ito samantalang ating mga leader na tinatawag na mga bangag ay walang imik kapag pumasok ang 1.6 tons of shabu sa ating bayan. Hanggang kailan natin titiisin ang kahihiyan nito? Hindi lang po kahihiyan na ating presidente sangayon sa sarili niyang manang ay adik, kahihiyan din po yan dahil pinapakita natin na para bagang wala ng rule of law sa Pilipinas, na para bagang law of the jungle na umiiral pagdating sa pinagbabawal na gamot dahil nga po sa bisyo ng ating mga leader. At hindi lang naman po ang ating leader ang sinabi na kanyang manang na adik, ang kanyang mga malalapit na kaibigan, marami sa mga miyembro ng sarili niyang gabinete kasapi rin sa kanilang pagsinghot session. Nakakalungkot po na si Tatay Digong kinulong dahil sa paninindigan niya na labanan ang mga kriminal na nasa likod na pinagbabawal na droga, samantalang ngayon ang ating mga namumuno ang siya mismong gumagamit ng pinagbabawal na droga na linabanan ni Tatay Digo. Pilipinas, mga kababayan, kanino kayo sasab? Sa puwersa na nagsasabi, magbangag-bangag lang tayo at baliwala na pumasok ang 1.6 toneladang droga sa ating Pilipinas na parang walang nangyari, deadma lang, o sa kampo tayo ng mga Kristiyanong naniniwala, lahat ng Kristiyano dapat protektahan ang templo ng Panginoong ating mga katawan at susuporta sa gera na linunsad ni Tatay Digong laban sa mga nangangalakal ng pinagbabawal na droga. Sana po hindi mabaliwala ang sakripisyo ni Tatay Digong. Sana po karamihan sa atin, kung hindi lahat halos sa atin, bukod dun sa mga babangag-bangag at sisinghot-singhot na mga tropa ng ating presidente, ay magsasabi, naniniwala pa rin tayo sa rule of law, naniniwala pa rin tayo na pinagbabawal na droga nakakasira ng kalusugan, nakakasira ng pamilya, nakakasira ng ating bansang Pilipinas. Maninindigan, no to drugs, we hate drugs, even if our president does not. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako'y sumamba sa ating pananampalataya. Sana isabuhay natin sa pang-araw-araw na buhay natin ang ating pananampalataya. Kinakailangan pangalagaan ng ating mga katawan bilang templo ng ating Panginoon. No to drugs. And thank you, Tatay Digo, for saying we hate drugs. Ito po yung spokesambayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. And may we all shout with one voice, we hate drugs, even if the bangas do not. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless the Philippines.
1: Thank you, my dear. Okay. Ayan, narinig po natin siya sa kanyang sariling opinion. And of course, ang opinion din ni Attorney Rowena Guanzon. Dati siya ang ating bayan ay nasa narco politics na din ba? Listahan na tayo o pugad na rin ba tayo ng droga sa Pilipinas? Kasi hindi nga malaman kung sino-kanino. Sino nagmamay-ari ng eroplano? Kanino yung tone-toneladang shab-shab na nahuli sa kanila? At sino ang may order ng vape? At sino itong tao na nahuli, yung Pilipinong nahuli nila nakasama sa eroplano at kasama ng mga piloto? Na binayaran ng 49,000 yung eroplano na yon para ikarga ang mga drogang iyan na papuntang Pilipinas. Mabuti na lang at nasa kote sila sa Laos at saka meron pa sa Thailand, di ba? Mabuti na lang. Alam niyo naman, pagka kayo nahulihan ng ganun dun sa mga bayan na yon, eh, di ba alam ko nga iwala silang patumpik-tumpik sila elektrika kakagad, di ba? Lalo na't napakalaking droga yun. So, ngayon, yan ang hidden controversial ngayon sa ating palasyo. Hindi ngayon malaman kung sino nga talaga ang may-ari. Kaya wala tayong mahihingi dyan ngayon kundi divine intervention, bahala na ang Diyos. Dahil talagang gumagalaw naman po talaga siya. Kita nyo naman, ilang taon na rin dun si Tatay Duterte. Magpapasko na naman, nandun pa rin siya. Hindi pa rin siya umuwi. Hindi pa rin siya binibitawa ng ICC. Kahit na may sanction na ang ICC. Dahil sa mga pinagbabawal na gamot, ayaw ng tatay yan. He hates drugs. And of course, sino bang may gusto ng drugs? Pag nakakaloko na sa utak ng tao, syempre ayaw na yun, di ba? Depende naman kasi kung anong droga ang tinitira ng ating mga kababayan. Iba, tumitira lang sila for the fun of it, para maiwasan nila magutom. Pero yung iba naman, talagang for fun and entertainment naman sa kanila yung iba. Diba? At yung iba naman, mas malakas ang loob nila pag nakadroga sila. Pero hindi naman nila alam, nagkakalat naman sila pag nagsasalita sila. Lakas nga ng loob nila, pero pag nagsalita naman sila ay buyoy. Ika nga, ganun. Ano ba yan? Ay, iba-iba ang tama ng tao. Pero sa totoo lang po talaga, mabuti na lang at nasabat iyon. Kadaming toneladang shabu yan. Kalain niyo yun. Ang daming Pilipino na naman sigurado ang malululong sa droga. Dahil sa mura na nga daw po ang street value ngayon yan, kaya magaan ang dating. Kaya ang mga tao ngayon, wala nang pakialam sa politika. Basta sila yung kakampi nila, yung may gusto sa droga. And nalalaman na nga natin noon pa man, sinabi na nga ng tatay, hindi nga niya akalain na milyon na ang casualty ng mga nalulong sa droga. Nung panahon pa yun, ha, ni Tatay Duterte, ng kanyang panahon ng kanyang war on drugs. Pero sinabi rin ng tatay namin niya na hindi niya kayang lipunin nga talaga ng within 3 to 6 months na katulad na ano niya. Binawi ni tatay yun. Dahil talagang talamak nga daw talaga ang bayan natin. Kaya talaga inilaganap nila ang war on drugs at then nagpatayo si tatay ng mga rehab facilities at maraming nagbalik loob sa gobyerno, sa Panginoon, sa lahat ng bagay na kanilang dating ginagawa, binitawan nila. Pero nung bumalik tong si Marcos, bumalik ulit sila sa dati nilang gawi. Kasi mas mura na, easy access pa, at hindi pa sila mauhuli. Kasi wala nang tukhang, di ba? Ay nako, bahala na talaga ang Diyos sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque, sa iyong opinion tungkol dito kung kanino nga ba talaga ang mga bagahe na nahuli o nasabat sa Laos. Nandito kayo sa Gibson FM, 1.7 Filipino Radio Program at 1.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Huwag po kayong alis at kami po yung magbabalik. Maraming salamat po.

0: ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
1: Sponsoring Gippsland FM.
2: Buying, selling or leasing property can be one of the most important decisions in life. Latrobe Valley Real Estate can help take the stress out of this process with their caring and professional approach. In fact, they say it's a privilege to help at such times. Latrobe Valley Real Estate is at 57 Hotham Street in Traralgon and also in Rosedale. With over 60 years of local experience, check out Latrobe Valley Real Estate next time you're considering a property. Find out more at lvrealestate.com.au.
1: Sponsoring Gippsland FM.
3: Okay, back to us. Welcome back sa ating second edition na ng ating Filipino radio program. Second half pala. Galing. Kasi tapos na yung 1 hour. second time na tayo. Natapos kagad. Ang bilis. So anyway, good evening po, Tita Nene Cabrera. Let's welcome Tita Nene. Yay! And Tita Gloria Kanet. Yay! And syempre ang ating president of Alay Kapwa, Aileen. Good evening. Magandang gabi po at welcome po sa ating program. Ayan. Talagang maganda ang ating gabi. Maganda ang beautiful mga beautiful titas ko na sa harapan ko. Naka, kamusta naman po ang buhay-buhay?
4: May ganun eh. Ito, mga busy kami.
3: Kaloka.
4: Araw-araw.
3: Kaloka. 6 o'clock dapat, pero wag ka 7 o'clock na.
4: Bukas
3: no?
4: Meron na naman.
3: Ala, araw-araw na. Ay, di maganda ang buhay.
4: Tapos meron na naman.
3: Ala, parang everyday.
5: Oo, everyday sila.
4: Magpa-practice kami. Actually. Tapos meron ayos ng hall.
3: Balitaan niyo po ako tungkol dito sa magaganap ngayong weekend. Yan. Gusto nating malaman.
4: Meron tayong, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa darating na Sabado, meron po tayong magaganap na maliit na what do you call this?
5: Salo-salo.
4: Salo-salo. Or kasiyahan.
3: Yeah. Get together. Yeah. Yan.
4: Kasi seniors man, kaya ang AK ay nag-gawa ng program para sa ating mga seniors.
3: Yes po.
4: So may konting pa-games.
3: Yes po.
4: May mga sayaw at Zumba again.
5: Yan.
4: Eh, according to our Vice President Dave, we have a half an hour Zumba before we start the program.
3: Uy, may ganun, yeah. Ha, tapos.
4: And there is the winner also. Like what he did.
3: Winner na.
4: Winners for the Zumba, best costume.
3: Uy, may ganun. Ah, dahil sa 60s, 70s.
4: Yes.
3: Oo, dahil may costume.
5: Boogie-boogie.
3: Mga boogie-boogie.
4: Yeah. And then plus, the senior have a special number, secret.
3: Oh, Tita Nene, kasali ka doon?
5: Hindi ko alam.
3: Ba't sumalita ka doon sa ibabaw? Sa ibabaw. Yan. Ayan.
5: Hindi ko alam.
3: Bimati ka muna, Tita Nene.
5: Magandang gabi po sa inyong lahat.
3: Ayan.
5: Ako po ang inyong lingkod.
3: Ayan. Sige, dali. Ang ganda, ang ganda.
5: Si Tita Nene.
3: Ayan, ang Tita Nene natin.
5: Walang iyakan, ha. Patandang-tanda ko pa.
3: Ang galing.
5: Parang kahapon lamang.
3: Kahapon lamang.
5: Ano
3: ba? Diba?
5: Helen Bella? Gabi na, hindi na kahapon.
4: Ano ba yung kahapon lamang?
3: Ano yun?
5: Yung gagawin niya sa gagawin sa Sabado, di ba? Yun, seniors.
3: Seniors. Eh, samantalang dati, mga teenagers tayo.
5: Yes.
3: Tapos ngayon.
5: Kabilis ng panahon.
6: Sabilis. That was like 37 years ago.
3: Yeah, tama.
6: Almost.
5: Parang kailan lang.
3: Maluka. Ilan taon ng Alay Kapwa?
4: 37.
3: Oh, yan na, 37 na.
4: Sa Mayo.
5: Ang bilis.
3: Ang bilis ng panahon. Ganon katagal, 38. Tama, tatlong taon niya ako dito.
4: Ako dito, 1996.
3: Apo.
4: 30 years na ako dito.
3: Mm-mm.
6: 7 years ago na rin.
4: Dumating ako ng April, May. Mm. Ano na ako, member na ako ng Alicap.
3: Ayun, anniversary. Sa anniversary ka talaga pumasok. Ang galing. Yun ang,
4: nanalo pa kami ng asawa ko.
3: Ay.
4: Sa dance.
3: Aba talaga dalawa. Naman, ano. Bongga. So, bongga, no? Dapat, ano, bongga talaga. Tapos, ang tita Neni ko naman, nag-retire ka na, and ngayon ay?
5: Busy.
3: Pa, talaga naman. Buti naman. Dahil buti ang busy dahil na
5: malayo sa dementia.
3: Correct. At lumalaon ng panahon na tumatakbo ang panahon, hindi natin namamalayan. Mm-hmm. Pero dahil sa kabisihan natin, diba? Hindi natin alam.
4: Hindi natin namamalayan.
3: At, ang bilis eh. Mm-hmm.
5: Kailangan talaga mag-catch up na tayo mga may edad na sa mga kaibigan.
3: Correct. Pamilya. At saka mag-get together, magkasayahan. Katulad nito sa October 17 sa Moral Senior Citizen Hall, gaganapin niya na Zumba muna daw, di ba?
4: Zumba.
3: Oo, for the start. Oo. Start niya ay 2 p.m. Bale.
4: 2 p.m. is the registration. And then we start at 3 o'clock.
3: Ayun, at 2 7 p.m. O, diba? $20 included na yung food, drinks, yeah, and prizes, and games.
4: That is for the member. Aba, naman. Including food.
3: 25 naman sa non-members. Mm-hmm. Pero meron din silang katulad ng anong privilege ng members. Yes, o, diba? Basta yes. Bayad lang sila ng extra $5. Oo. Uy, ang sarap ng menu. Main choices, fish and chips and salad.
5: Masarap
3: yummy.
5: Sila magluto eh.
3: Yummy. Carbonara. Rice, stir fry, veg, fry veggies.
5: Masarap kumain.
3: Ang sarap kumain eh. Talagang nagustuhan ko yung carbonara ni Ai Ai. Tapos Asian veggie style na. Diba? Oo. Correct. Tama, yung mga katulad natin, hindi na kasi kayang kumain ng marami katulad ng mga bata pa tayo. At ngayon eh, pinipili na natin ng
4: maraming
3: ating...
4: Maraming bawal.
3: Oo nga. Ano, ewan ko nga ba bakit ganun.
4: Pero hindi bawal ang umibig.
3: Ah, syempre. tama. Hindi pwede. Hindi pwede mawala yun. Hindi pwede.
5: Yun na nagpapabata, di ba?
3: Yan ang make you more younger. Yan. Makes you more beautiful.
6: 150
3: years old.
6: 300
3: years old na
5: yan. Sorry, Aaron.
3: Well, Aaron, okay, Aaron, just don't... Puka nga doon sa may ano.
5: Kinukodakan
3: pala tayo. Hello, Neng. Kasi na nakinood dyan, shoutout na lang po.
6: Shoutout
3: na lang po. Yan. Kaya po, wag po kayong mawawala. Ha? And then, of course, sa 31st naman na October, meron tayong...
5: Halloween.
3: Oo, spooky night.
5: Spooky night.
3: Dumaan na po ba kayo sa Haywood Street, doon sa aming lugar? Meron kami doon isang display sa 71 Haywood. Ay, natakot ako. Kala ko totoo. Meron,
4: outside?
3: Oo, sa labas. Talaga really? Naka-display siya.
4: Oh my God.
3: Meron talagang ripa. Yung ganun. Si Green Ripa. Nandun, may ganun. Tapos may mga... may mga bungo. Bungo. Yung talagang bungo. As in, akala mo, wow. Tapos may mga baby na mga old dolls na andun sa old pram, nandun sa harapan ng garden. Yeah. At natakot ka, isipin mo si Annabelle nandun. Ayun ang spooky talaga, di ba? Kung meron nga lang, kung meron contest, mananalo na yun. Ano kong entry yun eh.
6: Watch for the 31st.
3: Oo, imagine mo yan. Oy, tapos nga pala, alam ko itong 31st ng October na ito, kailangan dun naman tayo ulit sa Alay Kapwa ulit tayo. Kaya tayo ay magsasama-sama ulit. O, diba, yeah, sa spooky night. Yan.
4: Yaan ang gabi ng katatakutan.
3: Gabi ng mga lagim.
5: Gabi ng lagim.
3: At lahat, ilalabas ang mga natatagong costume.
4: Yes.
3: Lahat ng mga nasa baol, ilabas.
4: Ready na kayo, ha?
3: Ready nyo na ang mga...
4: Malay nyo, manalo kayo.
3: Uy, may premyo.
4: Yes.
3: Uy, may premyo.
4: Of course, best.
3: Pwede tayo sumali kahit na mga officialis tayo. O, ganun. O, so everybody is welcome to join.
4: Yes.
3: Well, nananawagan po kami sa lahat ng miyembro at non-members at Pilipino man o not Pilipino, sumama po kayo sa Alay Kapwa Spooky Night. Pag hindi kayo sumama, kayo mawawalan. Sige kayo. At kayo ahabang. Masaya daw ito talaga. Promise mga katropa. Kaya wag kayong mawawala. Pag nawalan, wala na kayo. Di, pag nabibiss out yun, di, sorry na lang. But anyway, pero talagang invited po ang lahat. Kahit lahat, na sino. Okay, senior, damat, yung mga teenagers, yes. Mga Gen Cs, or anong klaseng gen na kayo, sama-sama na tayo together, di ba?
4: Yes.
3: Yan, mabuti naman ang Morwell Club, Morwell Seniors ay laging available.
4: Yes.
3: Para
4: sa tayo dyan,
3: ayun, para sa
4: Aleka.
3: Book ahead. Tama, makes sense. Kung di ka naman magbubook ahead, siyang ka naman maglalagay. Mamahal na
4: pero
3: ngayon.
4: Pero naman, kaya lang. Mahal. Hindi natin afford kasi wala naman tayong ganun kalaki.
3: Wala naman tayong pondong ganun kalaki. Yes. Which is, yun naman ang sad naman sa ating community group na Alay Kapwa. Dahil tayo ay funded by our community. And receive our funding from our community dahil sa ating membership.
4: Membership,
3: okay?
4: Yes.
3: And then, ang ating naman membership ay lumalago pa rin yan dahil syempre, kung yung mga naiipon nating pang membership, yun naman ang itinutulong natin
4: sa mga
3: nahuhospital, nagkakasakit, mga na-out of whatever, diba? Out of balance na nga diba? Pero andyan ang Alay Kapwa. Kaya nga tinawag tayong Alay Kapwa. Tita Nene, I remember you. We are the first. We are the one. Laban. Ganun tayo.
5: Laban tayo.
3: Tayo nun, di ba? Kabado pa nga tayong umpisahan. Kaya hindi tayo kaagad nagbigay ng pangalan. Nagparapol pa tayo sa ating logo. Kung sino man nanalo ang sa logo. And then I remember Cedric, anak ni Kuya Tony. Sabi ko sa kanya, kasi kami dalawa magka-partner nun Nak, sige, mag-drawing ka ng Australia, lagyan mo ng kamay na ganyan. O, di ginawa nga ng bata. Aba, ang ganda ng pagkakagawa. Yun ang ating logo. Yan ang umpisa ng Alay Kapwa. And after how many years? 37 years? Still going. And thank you kasi muntik na mawala yan di ba?
4: Yes.
3: Thanks to Eileen.
5: Ni-revive niya.
3: Ano tawag dito?
5: Dumami pa lalo.
3: Oo. Kaya naging lalo maging exciting ang Alay Kapwa. Napakagadaming programs ng Alay Kapwa. Hindi ko akalain na kayang-kaya mong gawin yan eh.
6: Kaya natin.
3: Kaya yan. Hanggang next year, meron na kagad naka-program. May basketball kagad next year. Nakaloka ko dun.
6: May international food.
3: May international food pa tayo. Ano pa coming up next?
6: Yun pa yung two big events.
3: Apa, may
6: yung mga iba kasi minors lang.
3: Ayun. Pero kahit na minors, big event din yun. Ano? Huwag mo sabihin minor lang yan. Ako, ang trabaho ay ganun din. Pareho din ng trabaho. Aayusin mo pa rin ang hall. Maghahanap ka pa rin ng mga members na mag-football kagad next year. Nakaloka ko dun.
6: May international food.
3: May international food pa tayo. Ano pa coming up next?
6: Yun pa yung two big events.
3: Apa, may
6: yung mga iba kasi minors lang.
3: Ayun. Pero kahit na minors, big event din yun. Ano? Huwag mo sabihin minor lang yan. Ako, ang

0: la,
1: oo naman, kahit oh, ito naman ang sasabihin natin, sana naman yung ating mga members ay makipag-cooperate.
2: Yan.
1: Para magkasama-sama tayo together, oh. Hindi lang yung Aileen, ikaw na lang bahala. Ay, kawawa naman si Ay-Ay ko. Kita mong ningning ko, nagtatrabaho na, mag-alagag pa ng bata, may tindahan, magluto pa. Ay, patay tayo dyan. Ineng, yeah. Ingatan mo din ng health mo, ha?
0: Kaya. May makulong, tumutulong. Yes,
1: ayan. Ayan na nga ba ang sinasabi natin? Nasaan ang ating mga kay... Ay, shout out na lang po sa inyo. Alam namin nakikinig kayo dyan.
0: Yes,
1: okay.
0: Si Franz, andun sila lahat.
1: Ding ding si Dandan oh di ba si
2: Cheche kasi puro mga young ones
1: ayan
0: marami officers
2: yung mga gaya ng edad namin kami secondary supporter lang kami
1: at saka pa, ano na tayo eh pare tayo na tayo ikaw yun naman hindi ako nakakalayo sa edad ninyo no kayo naman
2: ay, hindi. Mas malayo edad namin sa iyo
3: bata ka pa daw
1: Gina baby ka pa ako talaga tumataas ang aking buhok nikilabutan ako. Nakita nyo na, nakita nyo karaming ano dyan? Karaming puting buhok.
3: Wala ka pa wrinkles, bata ka pa.
1: Ay, ganon. Pag may lumabas na wrinkles, may yun na ibig sabihin nun. Ay, hindi na ako iiyak, hindi na ako tatawa. Tatawa lang ako ng tatawa para hindi tumubo yung wrinkles. Parang ganon.
2: Huwag naman sobrang tawa.
1: Makamapagkamalan.
2: Kasi hindi to wrinkles yung panga- naman dito.
3: Maganda rin may wrinkles ng pagtawa.
1: May ganun. May tubuha ka na lang ng dimples. May ganun. Diba? Ala, may guhit din ang labas.
3: Hindi bali.
1: Oo,
3: laughter man. Lines daw
1: yun. Uy, meron ako ikukwento sa inyo.
0: Shoutout.
1: Shoutout. Sino siya?
0: Shoutout si Tom Komodo.
1: Tom Komodo.
0: Si Ate Melo. Magandang, hello, Tom.
1: Magandang
0: so,
1: gabi po.
0: Gonna give us a free potato.
2: Italian.
1: Uy.
0: Shoutout to...
2: Italian.
0: Merlinda.
1: Good evening. Free potato, please. Ang sabi ganun eh.
0: Next, Loida.
1: Hello, Loida. Hi, baby ko. Kamusta
0: na? Hello kay Dave dyan. Okay.
3: Hi, Dave.
1: Okay. Sige, patulin lang natin sandali. Pero sana talaga ang mga kapatid, ha, huwag nyo kakalimutan. Ilagay nyo sa calendar ninyo. Ngayong October po, October 17 and October 31, please save the date. Okay? Huwag niyong kalimutan this Sabado na 'yon, yung October 17 yung ating rock and roll 60s and 70s Zumba. O di ba lahat na yes, pinagsama-sama na rock and roll na
0: yan.
1: You know, 60s and 70s
2: every Monday.
1: And every Monday
2: 10:30 to 11:30 Zumba.
1: Zumba
3: for seniors.
2: Every Saturday 4:30 to 5:30.
1: Yes po.
0: Zumba pa rin.
1: Regular na yan. Regular na regular na yan.
2: Monday and Saturdays.
1: At saka, na-save na natin yung space, ano? Kung Monday and sa Sabado, ang galing nga eh. Very good.
2: Very good.
1: Very good man. Anyway, ibibigay ko muna sa inyo itong, meron tayo kasing letter sender. Baka pwede mo din, ano, bigyan sila ng
2: advice.
1: Yeah, no. Kasi, ikaw magbasa.
0: Hindi, ikaw.
1: Ako
0: magbasa.
1: Oh,
0: kasi baka hindi nilang
1: okay. Galit at stress ang nanaig. Ito.
0: Okay, sige. Ano ba yan?
1: Oh, sige. Dear Ateng, ang tawag nila sa atin ay Ateng. Oh, okay. Okay. Ito po, tawagin nyo na lang po akong Ateng Rosa, sabi niya dito. Sumulat po ako dahil hindi ko po alam ang gagawin ko sa mister ko. Okay. Sobrang tigas ng ulo niya. Ilang buwan ko na siyang pinakikiusapan na magpa-check up dahil laging sumasakit ang tiyan at mabilis mapagod. At laging katwiran niya naman no mawawala rin ito sa pahinga. Natatakot at nanghihinayang marahil siya sa gastos sa hospital. Tapos, dahil sa kapabayaan, mas lalong lumala ang sakit niya. Ngayon, kailangan na ang direkta, idirekta na siya sa ospital.
3: Nasa ospital na.
1: Nasa ospital na. Ngayon, nasasaktan ako sa galit. Yung galit. Kumbaga, stress nga naman siya. Ano nga naman babae nila. Galit ako dahil hindi siya nakinig on the first time. Pero, natatakot din ako na mawala siya. Ateng, paano ko ba kakausapin nang hindi kami nag-aaway at paano ko papatay

0: patayin ang galit at stress sa puso ko.
1: Ano po, papatayin siya.
0: Ipapatayin yung stress.
1: Before that,
0: okay.
1: Pa-shoutout daw kay Dave Alcacid Ang, saka kay Loida Ang, from Maui.
0: Yes. Sana nagsalita ka. Para sana nagsalita ka sa microphone para narinig ng mga listeners natin. Diyan naririnig ka. Pero paano naman yung mga...
2: Ulit.
0: Ayan.
2: Shout out daw kay Dave Alcacid Ang. Okay. Coach Dave. At saka kay Lloyd Ang. Watching. They're watching from Maui.
0: Yes. Good evening, mga kaanak. Ayan. So,
1: go
0: na,
1: back to our
0: yes, back to our
1: Dear Ateng. Mm-hmm. So, paano daw, tita? Anong ma-advise nyo?
0: Kasi matigas ang ulo ng asawa. Nakikinig dapat ang lalaki sa babae minsan, di ba?
3: Mayroon kasing lalaking ayaw talaga makinig.
0: Tapos ngayon too late na, lumala na yung sakit niya.
3: So may lesson siyang na dapat agapan pagka ganyan.
0: Yes.
3: Health. Diba?
0: Health is wealth.
3: Pinag-uusapan.
0: Correct.
3: May masakit, pumunta sa doktor.
0: Correct.
3: Di baling may babayaran, pero ganun talaga ang buhay eh. Kailangan number one, ang health mo.
0: Totoo
3: yan. Ang pera, makikita mo yan, kikitain mo yan.
0: Totoo yan.
3: Patingin agad sa doktor para maagapan agad. Pero nasa ospital na sila, at sa kay Mrs., wag na siyang magalit.
0: Okay? Totoo
3: kasi
0: yan.
3: Nasa ospital na. Mahusay ang mga doktor natin dito.
0: Correct. Oo.
3: Maayos sa ospital natin.
1: Huwag ka na ma-stress.
0: At saka ikaw naman yung masusunod. Ika nga. Magagalit ka, ano magagawa ng galit mo, di ba?
3: Oo, tataas lang blood pressure mo.
0: Tataas lang.
3: Sasakit yung dibdib mo.
0: Ayan, di ko pa ngayon. Sumunod ka pa ngayon sa kanya magkasakit.
3: Ay, huwag muna, huwag naman sana. At kung siya ay Kristiyano, magdadasal.
0: Samahan niya ng dasal.
3: Yeah. May guidance palagi sa itaas ko. Anong gagawin? You'll be right. Kaya yan, kayang-kaya. Pagdadasal ka namin.
0: Yes. Ating Rosa, mag-ingat kayo.
3: Ingat palagi. Magdadasal palagi. Umasa yes. Sa itaas sa Diyos.
0: Tama. Ano no, Tita Blo? Tama yung sabi ng
2: Tita. Tama.
0: Pero ito ang sabi dito. Ateng, sabi dito. Dear Ateng, naintindihan natin ang bigat ng iyong dinadala. Valid ang galit na at pag-aalala niya. Siyempre, valid yun. Ang ilan sa pwedeng makatulong sa inyo ay isaisip na unahin ang gamutan bago ang panunumbat. Kasi nagsusumbatan pa eh. Merong,
1: wala nung magagawa.
0: Set aside muna ninyo yung sabi ko sa iyo eh. Diba? Sabi ko sa iyo, di ba sumbatan yun, yung sisihan yun eh.
3: Hindi ka kasi nakikinig.
0: Hindi ka nakikinig eh. Ang tikas na ulo mo eh. Ganyan. Huwag na yun. Huwag nyo na set aside nyo na yun. Mas kailangan niya na ngayon na mas mabilis na pagpapagamot kesa sa sermon. Ika nga. Tumawag tayo ng tulong sa pamilya para maipasok agad siya sa hospital kung ayaw niya bagang sumunod sa sa'yo. Ika nga, kung ayaw, sinasabihan mo, ayaw ka nang sumunod eh. Sabihan mo yung pamilya niya, di at least inform yung pamilya niya, di ba? At kausapin mo siya na mula sa pag-aalala.
3: Nang kaya, mahinahon.
0: Oo.
3: Kapag, galit.
0: Kapag kumalma ang lagay niya, sabihin mo, galit ako kasi natatakot akong mawala ka. Diba? Pwede mo naman sabihin yun eh. Karaniwan takot sa gastos o takot sa malalang diagnosis ang dahilan ng lalaki. Ayaw nila malaman kung anong resulta.
1: Kasi, una-una, gastos din yun.
0: Correct. Paano ayaw nila malaman mismo yung
1: pero,
0: malalanak?
1: Pero, kung iisipin niya, mas mahal.
0: Mas mahal ang gagastosin niya. Siya magagastos ito, eh, di ba?
1: Yes.
0: At iparamdam na lang sa inyong, iparamdam mo magkasama kayo. Ninong, magkasama kayong haharapin kung ano man ang dumating. Oo, di ba? Kaya nga yan ang husband and wife, eh, di ba? Yes. At sana, wag mo sa loobin ng iyong stress. Pag may mga taong kasi hindi nila ma-help eh, mailabas eh. may pag-aalalay ka dapat. Alalay lang. Humingi ng tulong sa mga anak mo, sa kamag-anak mo sa pag-aalaga.
4: Yes. Oh.
0: At the most important thing here is tumawag ka sa ating sa Panginoon. At ipagdasal mo rin ang bagay na hindi mo hawak.
3: Yes.
4: Yes.
0: Diba?
4: Tama.
0: How, it's not in your hand eh. Mm-mm. Nasa kamay ng Panginoon.
3: He is in control.
0: In control. Ipag kaloob mo sa Kanya kung ano yung dumapo sa inyo at magpakatatag ka lang.
3: Yes.
0: At maniwala ka. Mm-hmm. Your faith is there. God will do the rest.
3: Ika nga. Kung gusto niyo nakausap, kausapin Kanya. Kausapin niya tayo. Kasi kailangan ilabas mo yan.
0: Totoo yan. Ating Rosa ha, narinig mo yan ha. Okay, naway maging aral sa ito. At sa iyong mister, na huwag ipagwalang bahala ang inyong kalusugan. Kahit anong mangyari, please take care of yourself.
1: Ating Rosa, punta ka sa ice cafe.
0: Oo nga, Ating Rosa, pwede kang pumunta doon.
1: May adobo
0: doon. Oo, masarap.
3: May manggang hilaw.
0: Kiki, may maganda. Uy, punta ako doon. Sabay ganun.
4: May manggang hilaw.
3: Ang lalaki.
0: Uy, meron nga.
3: Kinaay ko na isa kagabi eh.
0: Uy, bumili ka. Magkano? Sabay ganun eh.
3: Meron ba may tatlo pa yatang malalaki roon?
4: Apat pa yan.
3: Punta ka roon.
1: Diba pag-usapan nyo talaga mangga? Si Rosa ang pag-usapan natin.
3: Manggang hilaw.
0: Itabay niyo na lang sa akin yung bangga. Sabay, meron reservation na yung isa. Yan. O yan po ang ating liham mula kay Ate Rosa. Ateng Rosa, maraming salamat po sa iyong ano. Sana naintindihan mo ang aming konting pagpapaalala sa iyo.
4: At ingatan mo rin sarili mo.
0: Yeah, yan ang iniisip namin, ikaw eh. Kumbaga, ikaw ang basta stress. At ikaw ang nagagalit. Yes. Eh di pag nagsama-sama yon, dito sasabog ka. At pag sumabog yon, saan ka i-end up?
4: Hospital.
0: Oh, isa pa namang problema yon. Asya. Ayan na nga baga sinasabi natin. Anyways, dumako na tayo sa ating ano pang pag-uusapan natin.
3: Manggang hilaw?
0: Manggang hilaw.
4: Tsaka bagoong.
3: Tsaka bagoong. Ang sarap po yata.
0: Bakit parang may naglihi dito? Sabi ka dun.
3: Naglilihi ko eh.
0: Naglilihi. O nga no, malay mo lumabas nga no. Wow, galing. May baby tayo bigla. Why not?
3: Blue
1: eye. 150 years old.
0: Why not? 300 you know?
3: Naman.
0: Wala sa age yan, my dear. Oh. You know? Wala sa age yan. Basta kaya ng katawan.
3: Yes.
0: Yan.
3: Nangangarap lang ako at na magigising.
0: Kiling.
3: Nagbibiro lang po ako
0: ha. Ah, may bigla tayo lumapas. May headline. Ako, Tita Neni, buntis. Ala! Ayan.
3: Hindi nga, ang bala ko nga, 12 eh. Diba?
0: Okay. O diba, sayang. Sayang talaga. Sayang na sayang.
4: Siyang panggagawin.
3: Hindi siya, kasi dalawang baba, dalawang lalaki. So, ano pa, di apat na lalaki pa.
4: Kaya nga
3: siya.
0: Oo, diba?
3: Oo nga, pero dapat anim-anim.
0: Hindi ka mapapagod nun?
4: Kaya nga siyang pa nga ang gagawin. Kasi may tatlo ka na.
3: Kaya nga. Pasensya na po kayo at sira ulo nitong kasama ng titito. Ang bisita ni Gina isang sira ulo ng matanda.
0: Tapos isa pang, may kasama pa siyang tatlong kasama niya. Apat pala, pareho din. May pareho din may tapak. Ay, ano ba yan? O siya, pakinggan muna natin itong si Ice Surge. Para konting music lang tayo, mapahinga yung ating mga lalamunan.
4: Okay.
0: Ayan, maraming salamat po Tita Glo at maraming salamat
4: naku,
0: Tita Nene. Ayan. Eto muna, pakinggan natin. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At narito na po si Ice Surge.
5: Tapuagad sa labas.

0: ayan, narinig natin ang ating time first ng I Surge Music. Pwedeng sumigaw ng time first. Ika nga, time out muna. Maganon. Kasi sobrang nang bigat ng dinadaanan. Pwede ba tayo sumigaw? Glad tayo dito eh. Normal life. Mm-mm. Pag nabibigatan ka na, pwede ka ba sumigaw ng time first?
1: Yes.
0: Time first.
1: Pwede
0: naman eh, di ba?
1: Sigaw lang.
0: Sigaw ka lang. Pero wala naman makikinig. Aray ko. Sabay ka na. Ay, okay, ganun. Walang makinig.
1: Ganyan yung mga karate x-ray. Yuck. Ilabas mo yan eh.
0: Ilabas mo yan. Di ba? Tapos sabay, aray. Pero, the moment that you say, yung itong mga to, nilagay nila sa kanta yung kanilang feelings. Yung sama ng loob nila, inilagay nila.
1: Mas maganda.
0: Dali lang po, magbobomba lang.
1: Sige lang.
0: Pasensya na. Okay, commercial yun. Oo, okay, kakanta ko. Alali. Len, anong balita mo para sa atin? Anong menu mo ngayon? Nakakaloka. Anong balita? Ano nangyari?
1: Balita saan?
0: Balita sa tabi-tabi. Ano bang ganun?
1: Ano bang balita natin sa tabi-tabi?
0: Ayan, ilagay mo yung microphone.
1: Okay, ang balita natin sa tabi-tabi.
0: Ayan.
1: Meron tayong expression of interest para, kasi di ba, Christmas is coming.
0: Yan.
1: Pasko na, sinta ko. So, may expression of interest tayo. Dati nang ginawa ng AK ito, yung mga batang nangangaruling.
0: Ay, nagpunta na kayo dito. Natandaan ko yan,
1: diba?
0: Si Sam, si Bernie. Dito kayo, doon tayo
1: mga
0: sa kabila.
1: Mga anak ni Jinky.
0: Dalaga na silang lahat. Binata. Nakakatuwa. Mga malaki na sila.
1: Yes.
0: Nag-feeling ako lalo tumanda. Ay, sabi ko, nakita ko sila.
1: Thank goodness. Ano yun eh? Alam ko mga 2017 yata.
0: Mm-mm, ganun.
1: Oh, 2017 ba yun?
0: Yes. Kaya talagang memorable sa atin yun. Ha? Meron akong picture nun.
1: Yan. So, ang caroling ngayon.
0: Ulit tayo.
1: Oo. Ano na? Coming na. Christmas is coming. So, naglabas na kami ng naglabas na tayo na expression of interest sa mga bagong kiddos ngayon na kung sinong
0: gusto,
1: yes, mga interesado na gustong
0: kumanta,
1: mga ruling. So yun, meron tayong few inquiries. So
0: meron na dalawa na
1: magbubukas ng bahay para yun sa mga bata.
0: Ba't talaga naman?
1: Yes, so pang-Disyembre yan. Imagine, October pa lang, pero
0: na,
1: nakaplano na.
0: Oo nga, magpapaskosinta ko na tayo.
1: So ganyan tayo.
2: Hindi, magpapakaroling din.
1: Yes, so ganyan yung ganyan tayo magplano.
0: Oo naman.
1: Diba? Kailangan lagi ahead. Yes.
0: Ahead. Oo, ahead tayo. Pero next, two years from now pa, sana buhay pa ako. In 30 years ng ating radio, yun, talagang ilalagay ko yan kung ako'y buhay pa at malakas pa. Gusto ko ituloy yung anniversary. Tapos mag-fundraising tayo tulad ng ginawa ko nung 18.
1: Yes,
2: kaya yan.
1: Abot
2: pa yan.
0: Kinaya namin yung 18th anniversary natin. Binigay natin lahat ng kinita natin sa Gibson FM.
1: Yeah.
0: Kasi ayaw natin ito magsarado. Ayaw natin ito mag-fold. Ayaw natin mag-quit ang mga tao. Kasi ito ang connection ng community.
1: Yeah.
0: Ito ang connection natin sa ating community worldwide na tayo. Mm-hmm. Kaya ayaw ko sayangin. Sayang eh. Kasi it's ongoing na. Pero you know, sa 50 years na tayo mahigit ng Gibson FM eh. Mm-hmm. So, mantakin mo yun. Yung kalahati nun, buhay ko.
2: Kahit ang alay kapwa, kung mawawala, sayang.
0: Hindi pwedeng fold ang alay kapwa. No one will. Kailangan ituloy ang alay kapwa. Kasi kalulungkot ng lahat siya.
2: Kaya pumasok sa Eileen.
0: Kaya, Eileen.
1: And we are doing really, really well.
0: And Eileen is our hope. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Eileen. God bless you.
1: Lahat tayo. Lahat tayo. Lahat ng...
0: Kasi kung wala magli-lead.
1: Leader lang.
0: Kung wala mag-guide sa mga tao, syempre, paano naman?
1: Initiate lang.
0: Mag-allocate ka rin ng job.
2: Pag magtatayo ka na isang bahay, dapat may pundasyon.
0: Correct. Diba? May foundation. Foundation.
2: Bago mo ilagay ang bobong, bago mo ilagay ang dingding, may pundasyon.
0: Correct. And then, yun na nga ginagawa niya, yung pundasyon.
2: Pundasyon
0: Yes. Natayo na yung foundation noon eh. Kaso, yes. Kaso natibag, gumewang, binagyo eh.
3: Sabay ka ng binagyo.
1: May kanya-kanyang dahilan.
0: Correct. So, binagyo nga eh.
1: Whatever the past leader has done was really appreciated. It was really
0: great. Talaga naman.
1: They kasi, have done the best that they can.
0: Kasi yun ang mga best nung time na yun.
2: Yes.
0: Kasi nung time nila yun. Kasi tayo, this time na natin eh. Pakikin natin na to, no?
1: Ito
0: naman ngayon, new generation na tayo. Ilang dekada na. At saka tumalo na tayo sa century. Iba, ika nga, natapos na tayo. 1900s pa yun. Oo, diba? Tapos ngayon, 20,000 na tayo, ganun-ganun. Oo. Wala na tayo dun. Malayo na. So, yung dati, hindi pwedeng ibalik. Kasi, kung pwede mo alam,
1: na naman.
0: Dapat bago. Yes, everything, yes, every time. Kasi kung di, mawawala ka.
2: Yes,
0: kung ganun ka lang, yun na lang lagi ang gagawin nyo, ay wala na tayo. Uh-huh. Kaya nga lumabas yung spag eh. Kasi noong time na iyon, I was at the, ako nagpusti, diba, sinasabi nga ng lahat, diba ako nag-start ng SPAG, dito yun sa Gibson FM natin umpisahan.
1: Oo, dito sa radyo.
0: Sa radyo.
1: Kaya nagpusti. Itong radyo talaga.
0: Pero SPG yan nung araw. Samahan ng Pilipino sa Gippsland.
1: Yep.
0: Okay, kasi nga gusto natin under umbrella.
1: Gibson FM, yes.
0: Under umbrella tayo ng Gibson FM. Yep. Kung anong event ng Gibson FM, we will...
1: Support ba?
0: Support. Oo. Diba? Nandyan tayo. Oo. May taga-support.
1: Oy, nasa akin pa yung ID mo.
0: Correct.
1: Diba? Papakita ko yung next week. Nasa Yolor North yan.
0: Yes.
1: Yan ang legacy ni Gina. Yan ang SPG.
0: Oo. Tapos. Oy, kasi walang
1: original niyan si Gina. Eh.
0: Walang nagsasalita dyan kasi may nag-angkin na dyan eh. Kaya hindi ko sinasabi ko lang ngayon. Para
1: oy, naka-live ka.
0: Okay lang. Ako nga, nakita mo naka-radio ako. Worldwide nakikinig sa akin. Okay. May nag-angkin na yan nung araw. Kaya, you know, wala ako. Kaya hindi ko na ipagtatanggol ang aking sarili. Kasi hindi ako tinatawag eh. Kung ako ba importante, meron akong sulat. Hindi na ako importante. Diba kung talagang gusto kang imbitahin, susulatan ka. I-acknowledge ka. At kung sasabihin nilang importante ka at ikaw ay parte ng ito, hindi kami mabubuo kung hindi mo inumpisahan. Mm-hmm. Kailangan meron kang knowledge.
1: Utak mo, Gina, yan eh.
0: Oo. Kasi nung araw yan eh. Parang si Aileen din, di ba? Kung hindi niya inumpisahan ulit ang alay ka pa, wala nang alay ka pa. Ika nga. Kaya yung panahon na yun ay wala ang alay ka pa. Talagang ang kanilang project is only fundraising, yes. Miss Little dito, yes. Philippines and all that lang.
2: Yeah.
0: Pero syempre ang mga tao naghahanap na ng another
2: something new.
0: At nandito tayo, nasa radyo tayo, oto new na to, ito na yung connection natin. May ano pang
1: itong araw radio talaga, walang
0: walang internet nung araw. Ang news ko nung araw talaga nagse-search ako ng ipapalabas nating news. Ngayon, naglabas ka lang ay naging balita. Panahon nung araw, hanapin mo talaga, nagse-search ka sa internet, nasaan ang balita, no? Wala akong makitang Tagalog, kakailanganin ko pa kasi Bulletin Today lang yung may news. Translate lahat yan sa Tagalog. Ang hirap kaya bumabaluktot ang dila ko. Nag-i-English Tagalog. Ala ka, naging boyoy.
2: Bakit hindi?
0: Di ba? Diba? English Tagalog. Alam mo naman dito, kailangan magsalita ka ng Tagalog. Dali ko'y Pilipino, di ba? So, yun ang problema. Alam mo, kung pwede lang ako magsalita, magdadaldal, hanggang anong oras, andito tayo talaga.
2: Kaya mo yan.
0: Oo. Kaya, ngayon nga lang ako nagdadadak. I'm so happy that you are guys here. Thank you po for dalawin me. Kasi tayo ay...
1: Ano ba to? Sorry.
0: Okay lang, Neng. Okay lang. Ika muna. Kumbaga, ano ba sinabi ko dito? Sandali. Okay. Nahanap ko lang effect. Okay. Yep. Ayan na. Okay. Okay. At ang ating oras po ngayon ay alas 7.42 na po. At marami pong salamat sa inyong lahat. At yan ay courtesy po sa atin ni Ay Cafe. Ha, ah, di ba? May ganun?
1: Spooky.
0: Oh, di ba? May spooky tayo ngayon. Uy, huwag niyo kalimutan, ha? October 17 and October 31, ha? Kundi papagalitan ko kayo.
3: Sabay ganun.
2: Masama ako magalit.
1: Nagpagalitan.
0: Mamamalo ako. Namamalo ako ng puwet. Ganon. Anyway, at nako kasi ang minuto na lang, 15 minutos na lang tayo lalarga na. Aaron, would you mind to do your faith corner, please? Thank you. Mm-hmm. May faith corner kasi si Aaron dito. Oh, segment niya. Nice. Yes. Alright, go ahead, Aaron. Okay, preparing. Okay. Nice. I thought you already prepared. So, magtadalan muna tayo. Pag na-prepare ka na, sabihin mo sa amin, ha? Yes. Ngayon, hika na naman, lumalang. Naririnig niyo, hika ako, inhala ko talagang malakas ang aking halak dahil ako hinihika. Pero I'm still here. I'm alive.
1: Yes.
0: And thank you.
1: Thanks for that,
0: Naku, Jean. Talaga, so totoo lang. Ano nga ba yung Christmas?
1: Oh, Christmas. Oh, wala na yun. Nasa ano pa lang tayo, expression of interest ng mga sa bata.
0: Oo, so may ilang member ka na ng...
1: Ilang pa lang naman.
0: Okay
1: hindi
0: na
1: pa marami, oo. Okay tsaka meron tayong ano ha, may child check tayo, so nothing to worry about. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, we have mm-hmm. Yes, we're working with children. We have working with children. Yep. May lahat ng mga tayo. Lahat na yung mga committee ano natin yan, i-compulsory natin,
0: lalagyan natin.
1: Napakadali lang yan, tsaka libre lang yan.
0: Libre lang to. Libre wala lang tayong yan. Walang bayad dito yeah. po sa child so, check.
1: Yeah, children's check po, pati po kayo. Mm-mm. Kailangan natin yan. Okay.
0: Kayang-kayang. Extra ID nga.
1: Yeah.
0: All right, mm-hmm. Aaron. Take it away.
1: There you go.
0: Okay,
1: yes.
0: Go.
4: Okay. Thank Hello, you, thank you. Thank you again. Thank you, everyone, mm-hmm. for your awesome conversations. So, yes, we're now onto the Faith Corner segment. We've been doing this for the last four weeks. Yes. So, I think this is session 5. Mm-hmm. Okay, cool. So, as per normal, it's through the Jesus Calling book, and it will be for October 14th. All right, let's do this. So, it says here, be prepared to suffer for me in my name. All suffering has meaning in my kingdom. Pain and problems are opportunities to demonstrate your trust in me. Bearing your circumstances bravely, even thanking me for them, is one of the highest forms of praise. This sacrifice of thanksgiving rings golden toned bells of joy throughout heavenly realms. On earth, also, your patient suffering sends out ripples of good tidings in ever-widening circles. When suffering strikes, remember that I am sovereign, and I can bring a good out of everything. Do not try to run from the pain or hide from problems. Instead, accept adversity in my name, offering it up to me for my purposes. Thus, your suffering gains meaning and draws you closer to me. Joy emerges from the ashes of adversity through your trust and thankfulness. Great. And that's sort of where the verses from that one is James 1 to the chapter 1, verse 2 to 4, Psalm 107, 21 to 22, and Psalm 33 and 21. All right. So, yes, as it says, you know, be prepared to Amen. Suffer. Amen. But, you know, those little times that we have hard troubles and suffering, we just have to bring it to the Lord's name. Mm-hmm. And we have to accept that these things happen. Mm-hmm. But because of those things, it brings us closer to the Lord. And that's where we understand that maybe that's our reminder every day, that we have to make sure we pray, bring mm-hmm. our problems to Him, and... Even though we're suffering, at least we can get through together. Amen.
0: Amen. Amen, Aaron. Thank you.
2: Thanks, Aaron.
0: Ayan, ang ating Aaron Agustin. Maraming salamat ang kanyang Faith Corner.
2: Maganda.
0: Yes po. Yun
1: natin. Ano naman ang masasabi mo dito sa reading natin ngayon? Meron pa tayong ilang minuto.
0: Oo, meron pa tayong ilang minuto.
2: May reading every night or every evening before you go to sleep.
0: Mm-hmm.
2: Say thank you.
0: Mm-mm.
2: For the day,
0: mm-mm.
2: For whatever sins I've done, I'm sorry.
0: Mm-mm.
2: I try not to do it.
0: Tama.
2: But thank you for today,
0: mm-mm.
2: for all your blessings.
0: Mm-mm.
2: Bless my family, everyone, all the families I love.
0: Mm-mm.
2: Peace on earth.
0: Yes.
2: And eternal rest sa lahat ng aming people departed.
0: Amen.
2: Mm-hmm. All the souls in purgatory.
0: Yeah. Amen.
2: Let your perpetual light shine upon them, Lord.
0: Amen.
2: All the souls rest in peace. Good night.
1: Yeah. Ano naman sabi mo, Madam Gloria?
0: Madam Gloria talaga eh, no?
1: Ano masasabi mo doon?
0: Sige nga, Madam Gloria, sige nga
1: po. Kinakamutan mo lang kami.
2: Pagod na siya.
0: Pagod. Sa sobrang pa, dami nang ginawa yan.
1: Sobrang pagod. Dati, nakakatawa to Gina. Kasi dati, wala silang activity. No?
0: Ngayon naman, nag-activity na. Pagod na, pagod na.
1: Ngayon, ang daming activity ng AK.
0: Inaraw-araw na.
1: Suko talaga sila, girl. Oo, diba?
0: Nung panahon na tahimik sila, wala siya. O, ngayon gumalaw kayo.
1: Galaw-galaw.
0: Galaw-galaw para may mapuntahan ng ating buhay.
1: Pero ang nakakatuwa sa lahat is yung ano, yung nabibigay mo yung saya sa kanila.
0: Yes.
1: You know, sa iba't ibang paraan.
0: Yes.
1: Sa iba't ibang aspeto. Yun.
0: At saka lahat sila nako-cover mo, yes, mga bata. Yes. Mga teenagers, yep. And of course ang ating mga seniors. Alagang-alaga sila ni Ay Tal. Salamat,
1: yes.
0: Ay.
1: Especially seniors kasi you know, it's like parang Kailangan yan. Kasi
0: para mag-ano yung kanilang...
1: They need social connection.
0: Correct. At saka yung kanilang mind and everything. Yes. Active.
1: Need to be active. Mm-hmm. Need to be out there.
0: Energy.
1: Do something.
0: Correct.
1: Do something fun.
2: Kasi correct. Wala, nasa bahay ka lang. Ano
0: ba gawin mo? Ay, sinabi nyo pa.
1: Yep.
2: O, diba? Sinabi nyo pa. Sabagay, ikot-ikot ka sa garden. Mm-hmm. Kung malimbawa winter, wala kang gagawin.
0: Wala kang pupuntahan. Kung
2: wala. Manood ka na lang ng TV. Hanggang na nanonood kang TV, kakain ka ng kakain. Anong mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka o tataba ka?
0: Taba ka. Tapos sasabihin mo, paano ko ba tatanggalin ito? Taba ko.
1: Magugulat pa sila pag nilabas ko pa yung activity. May activity pa silang gagawin. Marami pa eh.
0: Aray ko, ma'am.
1: So, kasali ka dyan.
0: Manda ka diba? Yan. Sabay ganun. Kala ko sila lang manda. Hindi, pala, kasali
1: ka dyan,
0: pala
1: girl.
0: Ay.
1: Yung mga activity na ano dyan. Mm-hmm.
0: So, anong activity
1: ito? At least happy
0: ito,
1: sila. Alam mo yun. Yun yung main thing.
0: Siyempre naman.
2: Kasi ito, naka ano kami niyan hanggang January eh.
0: Yes.
2: Itong Zumba namin. After this,
0: ayan,
2: meron pang susunod.
3: May bago na naman.
0: May bago na
2: naman. Iba. Oo.
1: So, that's
0: pang leader.
1: Shout out kay
0: Very good, very, Ken, very good. Oy,
1: kay yep. Maria, Miss Maria Cornell, shout out.
2: Shout out.
0: Hi.
1: Hello.
0: Magandang
1: Andito ang
0: gabi.
1: Ating mga senior.
0: Magandang gabi sa inyo, mga katropa. Oo, marami pong salamat.
1: We have 10 more minutes.
0: Okay, mga katropa. Oh, sige, 10 more minutes tayo. Alam mo, sa 10 more minutes, sa 4 tayo, 5 tayo magpapaalam. Mag-umpisa na tayo magpaalam. Last music pa tayo and then the next program. So magpapaalam na tayo. Magte-thank you na tayo sa lahat. Masakit sa loob natin. Tapusin na natin ang ating
1: programa.
0: Ating programa sa gabing ito. Kaya umpisahan muna.
2: Aaron,
1: say something.
0: Say thank you to all that will listen tonight. Come on.
4: Yes, thank you everyone who's listened tonight. Please catch
0: tune
4: us next
0: in again.
4: Tune in again next week at 6 p.m. to 8 p.m. Thank you to everyone who's come today, and I hope to see you again as well. And have a good night. Thank you.
0: Thank you.
1: Tita, your turn.
0: Ano, yung bata,
1: paakit sa... Hindi, tita, ikaw muna. Sabay ka na.
2: Kasi ako may hawak ng phone. Sige na, magsalita ka na muna. Hindi ko alam pa sasabihin ko dahil hanggang bukas na matatapos.
0: Ayan, natin sinabi ko sa iyo. Siya mag-e-ending. Siya mag-e-ending ng ating programa. Titaglo.
1: Okay. So, hello, and say bye-bye. Maraming
2: salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Uh-huh. At sana'y huwag kayong magsasawa.
0: Mm-hmm.
2: Magkita-kita tayo ulit sa isang linggo.
0: Yeah. Yan, totoo yan.
1: Sa Sabado, yes.
0: Sa Sabado.
2: No, dito. At saka sa Sabado, huwag mo kakalimutan, get ready your Zumba outfit.
0: Uy.
1: 60-70s as well. Yes.
2: 60-70s as well.
1: Yeah.
0: All right.
2: Our senior fun day.
1: Yes.
0: Mm-mm.
2: Yeah, get ready.
0: Very good, very good. Okay. Ikaw, Neng.
1: Ako
0: maglalas eh. Sige.
1: Salamat po sa pakikinig. Maraming salamat, G.
0: Thank you din. Thank you din.
1: Pag-accommodate mo sa amin
0: yes,
1: dito.
0: Yes, thank you rin.
1: In the radio station. And
0: walang problema.
1: We're going to give more what, infos and updates. Updates for everybody.
0: Next time, next time sa bahay na tayo magre-recording, papadala na natin dito. Paano din tayo pumunta ng studio? Pwede naman po. Kasi ganun ang ginawa ko for the longest time. Nire-record ko yung mga kaibigan, nag-uusap-usap kami via phone and all that. Yan, isin-share ko na lang dito. Para at least may program tayong running, going, ongoing. Kaya it's very thankful ako talaga kay Ai at least ngayon, napipilitan akong pumanik panaog dyan sa ating hagdan.
1: Exercise.
0: Oo, kaya hindi lang yun. Exercise. Alam mo, kinatatakot ko lang sa hagdanan natin. Mag-ingat po kayo, ha?
2: Madulas
0: po. Kasi pag nadulas tayo dyan, kasi bato yan, mahirap na kung anong ma-damage sa atin. Yun ang iniingatan ko.
1: Hello, Ate Rose. Shout out daw.
0: Hi, Rose. How you doing, ka? Yes, thank you. Thank you.
1: Okay.
0: Anyway, guys, yun na, last 5 minutes na tayo. Maraming salamat po mga kapatid kong mahal. And of course, abangan po ninyo kami next week. And of course, may mga coming up pa tayo na program after na ating programa. Kaya wag po maglilipat ng ating channel. Stay tuned po sa ating programa dahil Station Music Indigenous News from LGBTQIA ang kasunod po natin. Kaya po ay yes, marami pong salamat. Again, thank you, my dearest Aaron, for Faith Corner. Yes. Thank you, Tita Nene.
2: Thank you,
0: Tita Glo. And thank you, my dearest Ai.
1: Thank you, Gina.
0: Hanggang sa muli po, ha? Uulit, mauulit po ito, ha?
1: Yes.
0: Babalik po kayo, ha?
1: Opo. Next week, we try naman ng yung mga TikTok girls who, to plug themselves.
0: Kala ko nga, ay mga TikTok girls next week kasama
1: natin. Next week naman sila,
0: Yung pala, next week naman pala sila. Okay lang yan. Basta, darating sila para masaya tayong lahat.
1: Masaya.
0: O, diba? So, ito na, bro. Itong Barkadahan Forever Worldwide, ito'y own song natin to. Sarili natin tong theme song. And of course, guys, salamat na marami po sa marami po talagang salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin sa 104.7 Gibbs and FM. Mega loud shout out na lang po sa lahat ng mga nakinig at nanood kanina. Wala na tayong nanonood. Okay, sana nakikinig sila sa www.gibsonfm.org.au para mabangan nila yung program natin. At kung na-miss out yung program na ngayon, maririnig niyo yan later on sa www.gibsonfm.org.au. Kahit yung mga past program natin, balikan nyo nandoon po sa ating website. Yes, share dapat ang ating website dahil doon natin basta click lang nila yung program guide, hanapin ng Pilipino. Pag nakita mo yung picture, nandoon sa ilalim ninyo yung mga program natin na nakaraan. Makakapag-review kayo kung anong, kung may na-miss out kayo, anong ba nangyayari dito? Kasi ako, tinutuloy ko yung pangyayari na gaganap sa Pilipinas, may tinutuloy akong istorya. At the same time kung ano nangyayari kay Tatay Duterte sa The Hague, sa ICC, mapapalabas na ba siya or whatever. Iyon. Kaya, sana nga natatakot na lang ako. Sana nga talaga makauwi ang tatay ng buhay at malakas pa rin. Pero gwapo din si tatay ngayon. Mukhang bata dahil mababuhok. Nga lang, nakakulong nga lang siya. Yun ang nakakaawa. Hindi siya nakakalabas. Pumuti na ngayon siya. Pumuti siya ngayon. Dahil siya lumalabas eh. Nandun lang siya sa kulungan. Pumuti. Maganding naman yun. At least, palaga naman siya sa tayo. Yun ang the best. Lahat ng best. Yung alaga. Kasi kung hindi, wala na tayong pag-asa dyan. Di po ba? Kaya, ayan. So anyway, abangan nyo po ang mga next natin mga balita sa susunod na Miyerkules. Sorry po. Lunes pala. Sa Lunes po ng alas 8 hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Pagkatapos po ni Hannah Lord ng German program, coming up naman ang ating Filipino radio program. Kaya, naku talaga, asahan po namin kayo na susuportahan ninyo ang ating mga programa dito sa ating Gibson FM 104.7. Kaya, please, take care everyone and thank you all so much.